0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
1: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
5: Amang Bus Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
4: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Amang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dag dati ng tagsaksakit ti bagim bago ka na cleansing anya ti randa mo tagsaksakit ti bagim mo
7: nang ubi ti ko ado katoy saksakit ti pagpagkit katoy pakidni tapos katoy ruso
6: ruso
7: ko ina ti buna ka gastric acid ti ospital
6: ti ospital anya ti ospital na nagtika tayo
7: na admita ti lamot
6: manungal daw
7: 7 days
6: tapos nagpunta ka dito sa clinic sa Bayonic anya tata anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
7: Mayatid.
6: Mayatid. Awan na titagsakit tayo rin. Sikit mo.
7: Awanin
6: to. Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pwendo.
6: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?

0: sa window.
1: Di balay niyo, adapay na pag-uwi mo. Adapay na air war. Di balay niyo na pa-deliver na.
0: Window.
1: Adapay.
0: Pasit lang to.
1: Pasit lang. Tagan siya na, taga Lamot.
0: Taga Lamot to.
1: Lamot, tipo ko na.
0: Window.
1: Ano ti kumplito mga ramol, bro?
0: Bert, galangin na tawag.
1: Mayroon na tawag. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
0: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng iman na tipid, mayaktipid, pakaagasa.
1: Like me, tapos awan tayo, operasyon.
0: O yun to.
1: Naitake mo tayo, matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
0: Salamat din ni Apo, tatak itong instrumento ng nangagas kanya yung kuat na si Sagsagubami.
2: Here we go. It's another hour of today's best mix. 97.7.
3: I feel good.
2: Sweet. 97.7.
4: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

Every Design, Just Say Yes, and Thomas Brought Us by MX Stray Capsule, tested and proven para iwas, iwas sa sakit. Hello everybody, good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. Ang ating pong oras, 8:17 na po ng umaga. At ang oras po na yan ay hatid sa atin ng amang Val's Lechon, Chris Pilechon, and Isabel. Today is Monday. Happy, happy Monday to all of you. It's September 14, 2026. So far, kamusta naman po ba ang araw ninyo? Araw ng Lunes sa inyo. Baliktad tayo ah. Tayo po ba ay may magandang gising? Tayo po ba ay nakatulog ng maayos, mga kapatid? Tayo ba ay na-late sa ating mga trabaho? Lunes na Lunes, late tayo ah. Sabi ko sa inyo. And sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Pwede rin mag-message po sa aking page, DJ Barry. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Again, DJ Barry. Barry as in a strawberry. Dahil nga po, bare months na ngayon, like 2 weeks na. 2 weeks na ang nakalipas ho. Tama, ng buwan ng Setyembre. Tatapos na naman ito. Alam mo, hindi na yung Pasko yung ano, nilulook forward ko. Yung New Year na. Ganun tayo ka-advance. And ganun din tayo ka-OA sa buhay. Napaka-OA. Again, for those who want to send their messages, 0936-322-6700. Binabati ko po lahat na nakikinig ngayon sa daan. O po yung mga nagmamaneho dyan, good morning. Lalo na sa'yo, kuya, na naka-shade. Mataas na ba ang sikat ng araw? Medyo hindi na ba natin makita? Yung hirap kaya mag-drive ng ano, kapag mataas ang araw, sobrang tirik ang araw, gano'n. Ang hirap magmaneho. O, dapat talaga meron tayo maprotekta sa mata. Hindi ko na malalabanan yung araw kahit anong gawin mo. Kaya kailangan natin ng shade. Yun lang talaga ang way. Huwag mo nang pahirapan yung mata mo. Huwag parang sumisingkit-singkit ka na dyan. Huwag ganun, no. Kawawa naman yung eyes mo. Kawawa naman ang beautiful eyes na yan. Sana all may beautiful eyes. Again, sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, 0936-322-6700. Babalik po ako, dyan lang po kayo. Again, this is your DJ on board, DJ Ben.

0: 94.7. Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Plus. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika Di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Ang mga epektibo, legit at FDA approved na mga suplemento na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magtalakay na naman na mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programang Health Alert. At lalong-lalo po mga kaibigan, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na araw-araw nagpo-post tayo ng mga health information para po sa inyong lahat. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga health information at ating programa araw-araw. At lalong-lalo na po mga kaibigan, pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga rason bakit nagiging unproductive ang isang tao, lalong-lalo na sa mga employers, students na kung saan walang konsentrasyon, laging blanco ang pag-iisip at minsan nagpa-panic attack. Ayon sa datos mga kaibigan, umabot sa 6 million na mga Pilipino ang nabubuhay na may depression o anxiety. Ang Pilipinas ang pumapangatlo sa Western Pacific region na may pinakamataas na rate ng mental health problems. Kaya makaibigan, lagi nating inuulit-ulit, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety. Ilan kasi sa pag-aaral nagsasabi na ang correlation ng oxidative stress at anxiety. Nakita sa pag-aaral na ang imbalance pro-oxidants at antioxidant ang sumisira sa cell components including protein, lipids at nucleic acids. Kaya lagi nating ini-encourage ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Imagine ha, mga kaibigan, kung walang panglaban ang iyong mga selula sa oxidative stress dahil kulang ka sa antioxidant, hindi ka mahilig kumain ng gulay, minsan lang nakakakain ng prutas. Mas marami ang nakakakain na pro-oxidant. Mahilig sa matamis, mamantika at matataba na karne. Natural, masisira talaga ang mga selula. Okay lang sana kung anxiety lang. What if cancer ang lumabas? Kaya uminom ng DTX5.

0: kabilang ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong banat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ang pumipigil sa oxidative stress sa utak. Kung sobra na kasi sa dami ang damaged cells, this will lead to severe psychological distress. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ito ang kapsula na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan para maprotektahan ang utak at buong katawan. 2% lang ang total body weight ng utak, pero ito ay kumukonsumo ng 20% ng total ng oxygen galing sa ating hininga. At alam naman natin na ang oxygen ang ginagamit ng cell sa aerobic cellular respiration at ito ay nagre-resulta ng free radicals. Ito ang dahilan kung bakit ang central nervous system ay vulnerable sa oxidative stress. Limited kasi ang regenerative capacity ng neutral cells. Tapos na ang mitotic activity ng neurons, pero hindi na ito nagre-replicate. At ang pangalawa, ang structural characteristics ng neurons ay sensitive sa oxidation as compared sa mga cells sa ibang organs. Kaya kung hindi ka naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, madali lang sumasakit ang ulo. Laging sumasakit ang ulo. Inaatake ng migraine, mental block at confused dahil yan sa mataas na free radical sa iyong utak causing oxidation at of course anxiety. Kaya kung nararamdaman mo na ang mga ito, yung lagi na lang tulala at ang lalim lagi ng iniisip, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma talagang may
0: in-love
3: ka. Hindi lang yan.
0: Marami
3: pang benefits sa
0: kalusugan. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Ang neurotransmitter na dopamine, norepinephrine at serotonin ang madaling maapektuhan sa oxidation, lalo na sa mga kababaihan na bago lang nanganak na kung saan nagkakaroon ng imbalance ang kanilang hormones. At kung bumababa ang serotonin, which is happy hormone, magtataka ka na lang na nakakaramdam ka ng sobrang lungkot. At dapat nating tandaan, kapag nasubrahan sa anxiety, magiging depression ito na isa sa dahilan ng pagpapakamatay. So sa mga magulang na kung nakita ninyo ang inyong mga anak na nagkaka-anxiety symptoms, painumin agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C bago pa mahuli ang lahat.
0: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nag-fail at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
2: May mga mental markers ang anxiety. Too much worrying. Uncontrollable na pag-iisip na parang laging may mali. Pag-iisip na mamamatay ka na, na kahit kunti lang ang nararamdaman, akala mo delikado na. Mga physical symptoms na akala mo cancer na akala mo ikakamatay mo na. Nagkakaroon

0: Doon ka ng kakulangan sa positive thinking. At minsan kahit pinipilit mong maging masaya, mangingibabaw pa rin ang pagkalungkot. Kaya kapag ganyan na ang nararamdaman, siguradong nagka-oxidative stress na ang utak mo na nakakaapekto sa iyong neurotransmitter na serotonin na nagmumodulate ng mood, cognitive function at dopamine, the pleasure and reward hormone. Kaya suplayan ng saktong antioxidant ang katawan para maiwasan ang pagtaas ng free radicals na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng oxidation sa utak na nagdadala ng anxiety. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million nung sinukat ito na kailangan ng katawan, mga selula, lalong-lalo na sa utak. Labanan ang anxiety na pwedeng humantong sa depression. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
1: Po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
2: DTX 500 mapipis sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas maganda, pagising pa lang sa umaga, suplayan na ang katawan sa antioxidant. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, nagtataglay ito ng napakataas din na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Na nung sinukat ito ay may taglay na 1.3 million orax scale ng antioxidant na kapag ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, maiiwasan ang stress, maiiwasan ang anxiety dahil may panglaban tayo sa antioxidant na siyang dahilan ng oxidation, lalong-lalo na sa utak na nagli-lead into anxiety and depression. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, hindi lang de-sugared sugar cane at ampalaya ang nandyan na nakakatulong para maging healthy ang utak at maiwasan ang cancer. Nandyan pa, makaibigan, ang chia seed at psyllium husk na tumutulong palabasin ang mga toxin na nakadeposit sa tiyan. Kaya kung ang Clinica DTX Coffee Mix ang kape mo, ang hinihigop mo, ako, nagkape ka na, nag-detox ka pa, nagkape ka na, sinusuplayan mo pa ng antioxidant ang iyong katawan na kailangan upang labanan ang free radicals. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapeke dahil ang daming kumakalat ngayon na peke online, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil kapag sa pharmacy ka bumili, sigurado na yan ay FDA-approved mga suking tagapakinig. Available na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo makaibigan sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million orax value. DTX 500.
3: Dosis sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
5: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
5: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500!
8: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
2: DTX 500.
8: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
0: Yan po mga kaibigan ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C mga kaibigan. Pero lagi nating pinapaalala ha, ang ininom po nila mga kaibigan ay yung legit, no? Yung epektibo, yung FDA approved na DTX 500 herbal capsule. That's why nga, daming nagme-message na sa ating page na, Doc, ganito ba talaga? O, naka-soft gel, parang wala namang effect, no? Pero makaibigan, ang original na DTX 500 herbal capsule, naka-capsule, no? Naka-box, naka-blaster. O, ingat po makaibigan ha, yung mga nakabote-bote lang dyan, naku po. Kawawa makaibigan, no? Naawa tayo sa mga nagme-message sa page natin na nakabili na sila, no? Nasasayangan sa pera, na hindi napaisip na kung bakit itong mga kababayan natin na mapagsamantala, no? Pag nakita nila na epektibo, gawan ka agad ng piki. Kaya imbis na gumaling ang ating mga kababayan na nagtiis sa mga karamdaman sa matagal na panahon, eh mas lalo tuloy nagkakaroon ng problema. Ay, naku po mga kaibigan. Kaya siguraduhin na original ang ating mabili. Puntahan na lang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule ay 14 pesos lang po. ang SRP, makaibigan. At kapag nakainom ka niyan araw-araw, lalong-lalo na kasama ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ay nako, maiiwasan ang anxiety, depression, cancer. Maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Maiiwasan ang pagtaas ng blood pressure. Nako po, lalong-lalo na sa mga mayroong mga maintenance, ha? Subukan nyo po, makaibigan, within 15 days, makikita mo talaga ang napakagandang epekto nito. Lalong-lalo na kahit mayroon kang maintenance, sumasakit pa rin ang ulo, laging nananakit ang batok, siging ihi ng ihi sa gabi, kahit mayroon ng maintenance sa diabetes, nagtusok-tusok pa rin ang paa, nangangalay. Subukan po, makaibigan, ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Actually, makaibigan, baka nagtataka kayo, bakit DTX 500 ang the best na sinasabi natin? Kasi ang ating katawan, our body is composed of cells, skin cells, even ang ating dugo, composed of cells, blood cells, di ba? Yan po, makaibigan, na kung saan nakita sa pag-aral na ating mga eksperto sa dalawang scientist sa Amerika na ang pinaka-protection sa ating mga selula. Dahil kapag meron tayong healthy cell, magkakaroon tayo ng healthy tissues. Diba? Doon po yan. Makikita natin yan. Healthy tissues. Then after healthy tissues, magkakaroon tayo ng healthy organs. Pagka magkaroon tayo ng healthy organs, magkakaroon tayo ng optimum health. No? So saan nagsisimula? Sa mga selula. Ibig sabihin, kapag nasisira ang mga selula because of oxidative stress, no, itong mga free radicals, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problemang pangkalusugan. Diyan pumapasok ang mga health problems. Kaya ang antioxidant lang ang kailangan natin na protection para maiwasan, makaibigan, ang pagkasira ng mga selula na magdadala sa atin ng optimum health. At ng pinag-aralan, makaibigan, ang tanim, no? Actually, makaibigan, nung inaral itong desugared sugar cane, itong tubo, biruin mo, ha? Nasa 9 months, nakababad po ito sa init ng araw. Nagtataka ang mga, bakit kaya, no, na hindi naman nasisira itong tubo? Siya yung 9 months bago pa i-harvest na tanim, mga kaibigan. Nung pinag-aralan, itong balat pala ng tubo, yan pala yung mapait na bahagi ng tubo, ay nagtataglay ng flavonoids, no? Nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Kaya yan ang dahilan na kaya niyang i-block ang oxidation dala ng sobrang sikat ng araw. Kaya nung in-extract ito, nung sinukat, agoy, umabot, makaibigan, ng 1.3 million ang urak scale ng antioxidant na kapag makapasok sa ating katawan, tinatawag ito ng mga eksperto na transferred antioxidant na nagbibigay ng proteksyon sa buong katawan sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga selula. Kaya lagi nating inuulit-ulit, subukan nyo po ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: DTX 500 Health Alert.
0: Yes, makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang talakayin, mga suking tagapakinig, ang benepisyong maihatid o maibigay sa atin ng Mighty C, the Alkaline ng Vitamin C, especially sa mga kabayan po natin dyan na lagi na lang matamlay, walang gana sa trabaho, lalong-lalo na pag pabago-bago yung panahon, ha? Itong tag-ulan, naku, nakakatamlay, makaibigan. Kaya biglang sigla at lakas ang katawan, mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C, makaibigan, ay alkaline na vitamin C. Isang supplementong vitamin C na hindi po acidic at maaring magbibigay ng 100% grade ng vitamin C na mas mabilis na sisip-sip ng katawan. Yun ang kagandahan, makaibigan, no? Kapag alkaline vitamin C vitamin C mo, mas absorbable, madaling niya masipsip, makaibigan, ng katawan. Parang yung kasamahan ko lang sa trabaho, magaling sumipsip. Ganun po, makaibigan, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Napakabilis po itong masipsip ng ating katawan. Ang Mighty C, makaibigan, ay nakakatulong sa katawan na magbigay ng mahalagang proteksyon sa kalusugan. Nagbibigay ito ng mas maraming antioxidant sa katawan na pumuprotekta at nagpapalakas ng iyong immune system. Gayon din, upang palakasin ang mga ugat, kasukasuhan, kalamnan, mata at iba pang bahagi ng katawan. Ang bawat kapsula, makaibigan, ng pag-inom mo ng Mighty C ay may 500 mg ng vitamin C na nasa buffered sodium ascorbate formula. Ito ay may parimong dami ng vitamin C na katumbas na kayang ibigay ng 10 orange. Biruin mo, makaibigan, kumain ka ng 10 orange bago ka pa makakukuha ng 500 mg of vitamin C. Pero sa isang kapsula lang na Mighty C Alkaline Vitamin C, siguradong protection ang makukuha mo dahil meron na itong 500 mg. Kaya lagi natin sinasabi, makaibigan, ang fruits, especially orange, guava, no, itong mga prutas, mga suking tagapakinig, actually meron namang vitamin C, and even vegetables may tagline na vitamin C. Pero lagi ko po kayong pinapaalalahanan na ang vitamin C is water soluble. Very sensitive po ito, no? Ma-expose lang ito sa init, nawawala po ang vitamin C. That's why kahit minsan nakakakain tayo ng prutas at gulay, nagkukulang pa rin tayo sa vitamin C. That's why ang alkaline vitamin C supplementation is the best kailangan para mapalakas ang resistensya, lalong-lalo na pagpabago-bago ang panahon. Mag-alkaline vitamin C, Mighty C, mga kaibigan. Kaya't maging malusog at protektado araw-araw, simulan ang araw sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at para sa mas mainam, mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag pagising mo sa umaga, Klinika DTX Coffee Mix kaagad ang nainom mo. Nako, napakagandang maibigay nito na benepisyo sa ating katawan.
2: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Na-release pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibis sa mga butika. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, tuwak sa panlasa namin kabataan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
0: Klinika DTX Coffee Mix, makaibigan, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas. Sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pero makaibigan, wala na pala tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Medyo napasarap ang ating usapan, mga kaibigan. At sasagutin na lang po natin yan through text line ang inyong mga katanungan sa ating text line number na 0919-002-8117. Makaibigan, ninyo po nakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkisar, na laging nagpapaalala, protektahan ang ating katawan, protektahan ang ating mga selula. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw, at lalong-lalo na Klinika DTX Coffee Mix, ang pinakamainam na kape. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Lagi nating tandaan na ang pagtulog ng maaga, makaibigan, ay kailangan para sa malusog na pangangatawan. Sabayan na ang ehersisyo, tamang tubig sa buong araw. Pagkain ng prutas at gulay, makaibigan, ay kailangan para sa optimum health. Kasama ang DTX 500 Herbal Capsule para masuplayan ng antioxidant ang ating katawan. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
2: Coffee Mix.
6: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
10: 7.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako bilib.
11: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
12: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: na kaya? Ang dami kong bayarin! Saan patalim kaya ako kakapit?
1: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi! Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit!
0: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
1: Di lang yun, Beshi! Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges!
0: Bongga, Beshi! Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank!
1: Oo, Beshi! Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na! Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka! FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

that song is Sawadika by Lisa. That song was brought to us by Amex 3 BM Extraordinary with Amex 3. Good morning, kapatid. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Today is Monday, September 14, 2026. And you're back to my program, The Wake Up Call, DJ Berry. 9:46 na po ng umaga. Oras na naman po para matapos ang ating morning program. Yes, napakabilis ng oras. Sobrang bilis naman ng oras. Mag-alas 10 na naman. Oras na naman po ito ng merienda. Yung mga hindi pa nag-uumagahan dyan, katulad ko. Oo, hindi pa ako nag-uumagahan. Tapos alas 10 na. Papunta na ako na ito ng brunch. Totoo lang talaga. Sa mga gusto pong mag-message, ayan, ipagpabukas nyo na yan. Kasi tapos ang ating programa. And magkarinigan po muli tayo bukas sa kaprehong oras at programa from Monday to Thursday po ako mga kaibigan. Ha? And 102 days na lang po bago ang Pasko. Yes po, nagka-countdown na tayo talaga. Tayo ay very OA and very excited. Ayan, so kaya tayo nagka-countdown kasi nga po bare months na. And you know naman, pag Philippines, very very long ang celebration ng Christmas. 4 months. Pirin mo yun, 4 na buwan. Mas matagal pa sa relasyon nyo. Eme lang. Okay, thank you so much. Papaalam na po ang inyong lingkod. This is DJ Barry saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care. Bye.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: internet. Tapos kulang pang budget ko.
1: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
0: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
1: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
0: Jewelry loan? Paano yun?
1: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
0: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
1: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
0: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
2: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Easy Blast Out Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1 Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalulak.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
7: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.

0: Line. 20 prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na. Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
8: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500. Bili sa mga butika.
10: Here we go. It's another hour of today's

0: 97.7 FM.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: Digix 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: kalaban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Eldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
12: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
13: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Alindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: easy, lasts out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano'y marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi lang, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lewel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal ang Lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
5: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
4: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651.
5: Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mababuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco Allen.

0: laban.
1: Sweet 97.7.
2: GTX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga buti.
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaba. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na,

0: katawan. Kaya kasama natin siya, ma'am. This is Vegan Destomac. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindo mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: And yes, good morning. Good morning tuloy. Maling-mali. Unang pasok. Maling-mali naman si DJ Chino. Mali! Ito kasi, sabihin ko na, nagkakape pala kasi ako, tapos kailangan ko lang mag-live. So, eto. Hindi pa gising yung diwa ko, guys. So, tulungan nyo po ako, makipagkulitan, makipagbardagulan po sa inyong sinitong DJ Chino, mga sweeters, sa ating programang The Supercharger Show. Yes, The Supercharger Show na. Nabulol pa nga. The Supercharger Show na, alam nyo yan. Bardagulan time na. Unfortunately, wala po si DJ Luna ngayon kasi... Masama ang pakiramdam, guys. Alam nyo naman na kung bakit. Kasi, di ba? Ay, racket ng racket. Lagari kong lagari. Ganon. Hi, Mr. J. Hi, Beb. Sabi niya dito. Anyway, shoutout sa lahat po ng nakikinig at saka nanunod po sa ating live. We are live on our official Facebook page. That is Sweet 97.7 FM Santiago City. Yung mga sweeters po nating active na active dito sa TikTok, no? Pwede po kayo makipagkulitan din sa akin dito sa aming Facebook account. Baka lang naman i-follow nyo, no? Sweet 97.7 FM Santiago City. Shout out din pala sa mga kasama ko ngayon dito sa ating TikTok live. Yung mga mas comfortable na gumamit sa platform na TikTok. Go sa TikTok tayo. Ako na mag-a-adjust, guys. Ang aking TikTok ID po ay DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Shout out to Rosalyn. Shout out din kay DJ Skyler. Si DJ Skyler ay nagpalipad ng rosas. Oh! Salamat sa iyo, Ben. Buti ka pa, nagbibigay ng rose. Dito ko man lang maranasan yung nabibigyan ng bulakla. Hello sa Buddy Chan TV Vlog. Sabi niya dito pa, shout out from Talisay, Batangas. Palaging nanunood sa inyo. Uy, maraming salamat naman sa mga sweethearts nating Batanggenyo. Oh, name ba... Nag-Ilocano talaga. Parang sa Batanggenyo sila, di ba? Perfect. Gisingin natin ang brain cells ko. Hi po, sabi dito ni Chell. Hi sa'yo. Kumusta naman po ang inyong mga weekend? Ano nang ganap ninyo? Nakapag-unwind po ba kayo? Hello? Ay, oo daw. Sumagot sila. Oh, grabing unwind naman pala. Masarap kape dyan sa Batangas. Yes na yes. Hindi lang kape, masarap sa Batangas. Spill the bean, sabi naman eh. No? Oh, masarap. Anong kaping barako? Oh. Iba yung naisip ko sa kaping barako. Alam niyo ba, nung bata ako, naisip ko, ano kaya yung kaping barako? Gawa kaya yun sa barako? Nakakatawa, di ba hindi naman? Pwede po bang kantahin po ang harana po yun? Salamat. Po, hindi po talaga ako makanta eh. Parang ayun na lang yung pangangalaga ko sa natitirang digdindad ko sa katawan. Yung hindi pagkanta. Baka kasi kung pagkumanta ako, guys, bigla kayo magkalasan sa ating live stream. Oo. Medyo tahimik po yung ating mga tagapakinig sa ating Facebook live. Ba't ganun? Ay, lagi akong nag-order ng kaping barako para sa penas. Baka naman, pwede mo na ako isali sa order na yun, be. Kapal talaga eh, no? Kung meron po pala kayong gustong pag-usapan, kung meron kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin dito sa ating live stream, go na. O, asan na yung mga baby boy nating marurupok dito sa TikTok? Malilabas na kayo. Kailangan ko kayong today. O, kasi wala akong masyadong maisip na topic na pwede natin pag-usapan. Ilocano ka po pala. Hindi po ako Ilocano. Ilocano po talaga. Nakakatawa yun. Diba hindi naman? Kasi, kalimutan na natin. Anyway, shout out sa mga sweethearts natin nakatutok ngayon dito sa may El Torogi na Imbag. Malim kada kayo amin dito. Ano na, kumusta naman ang ating benta dyan, guys? Andito na rin si DJ Luna sa ating TikTok live ata. Tama ba? Press 1, DJ Luna, kung andito ka ngayon sa ating live, oo. Pagalawin mo naman ang baso. Speaking of baso, hindi kami nakapagmamam ni DJ Luna nung nakaraan kasi nga, meron siyang pinaghahandaan, lalaban siya, guys. Ano sabi dito ni Chell? Birkin siya. Wait lang. Medyo hindi ko na-gets ah. Pero wait ka lang, magigets ko din yan. Nag-warm up pa lang yung tatlong brain cells ko. Kaya ba? Kaya bang mag-antay? Willing to wait po na gumana yung brain cells ni DJ Chino? Shoutout din pala sa mga nakikinig sa atin ngayon. Oh, yung mga listeners po natin dito sa may Centro Department Store. At syempre, kapitbahay ng Centro Department Store, no, batiin na rin po natin yung mga taga The Generics Pharmacy. Kailangan ko ng gamot ngayon, oo. Parang kailangan ko ng antihistamine kasi nga, ay, nawawala! Yeah. Miss Bell, parang effective yung iniinom kong kape. Parang nawawala yung pantal-pantal ko. Rice Coffee Mix, shout out sa'yo. Baka naman Rice Coffee Mix, ha? Kakainom lang, nawala na agad, diba? Powerful naman pala. Pero maliban sa Rice Coffee Mix, guys, sa mga hindi naman nagkakape, usapang kape naman tayo kasi alam ko, karamihan sa atin mahilig magkape, yung tipong kahit napakainit ng araw, eh, kape ka pa rin ng kape kasi gusto mo. Huwag mong ituloy, DJ Chino, masisira ka. Yung mga hindi po nagkakape, okay na okay lang yan kasi maliban sa kape, meron akong na-discover na napakasarap. Yes, oo, ikaw talaga ay mapapaulala dahil sa Kaya ko to. Dahil sa Soya Suprema, oo, diba nakuha ko din. Sabi ko sa inyo, magantay lang kayo eh. Yung Soya Suprema, guys, ay gawa sa mangosteen at saka sa soya beans, yes. Ito po ay punong-puno ng vitamins, minerals, at mga active compounds. Sa mga kagayo ko pong medyo alanganin yung immune system, yung mga sakitin. Oo. Pasok na pasok sa inyo ang Soya Suprema. Kasi kapag nag-Soya Suprema ka, sinasabi ko sa'yo, binuboost na ito ang iyong immune system. Oo. Hindi mo na kailangan ng protection galing sa kanya. Oo. Yung rice... Ay, rice tol. Ano ba ito? Napaghahalo-halo ko na. Yung Soya Suprema na mismo yung gagawa nun para sa'yo. Maliban pa dyan, napakarami talang health benefits ng Soya Suprema. Let's say naubusan ka ng whey protein sa mga sweethearts nating mahilig magbuhat dyan, ha? O yung mga bakal boys, bakal girls natin dyan. Let's say naubusan ka ng yun nga, whey protein. Paulit-ulit ako eh. Pwedeng-pwede mong gamitin or pwedeng-pwede mong gamitin ang Soya Suprema as a substitute. It's actually a very good substitute. Oh, kasi kagaya ng sinabi ko, punong-puno ito ng protein, guys. Kaya subukan nyo na po, Soya Suprema. Ito po ay mabibili sa mga pharmacies and groceries nationwide. Ah, diba, Doc Rabaya? Naitawid ko din. Sige na, wait lang. Balikan na natin yung mga comment dito na hindi ko nabasa. Sabi dito ni King_26, shout out from Matalom Leyte. Si Rex Apisen Puda Idol. Ay, shout out sa inyo dyan. O, yung mga sweethearts natin dyan sa may Leyte. Kumusta naman po kayo? And also, palagi po ako nanonood sa live mo po. Alam, maraming salamat naman. Nakakahiya. Huwag ka na manood. Sino pa ba itong mga andito ngayon? Tama, Cafe is Life, DJ. Oo. Lalong-lalo na sa mga breadwinner natin, di ba? Kasi kapag nagkakape ka, alam mo yun, nagigising talaga yung diwa. Kailangan natin to para sa, alam mo yun, para maituguyod ang ating pamilya. Wow! May tagwid ang pamilya. Big word. Hindi, kidding aside mga sweeters, di ba? Nakagawin na din talaga sinatin talaga na laging magkape para magising talaga yung ating... Ang hirap ng ganito, ang hirap ng sobrang lutang, sabaw na ako. Nagkakape po ako. Ay! Perfect yan. Lalong-lalo na sa mga sweeters nating medyo puyat, no? Yung mga galing sa, alam mo yan, walwala. No? Kape-kape kayo, guys, ha? Para magising naman yung inyong mga diwa. Oo. Napakabilis ng oras. Ng oras po natin, it's already 3:27. Okay pa ba kayo?
1: Kasi ako, kakaumpisa pa lang ng araw ko dito sa station. Parang, alam mo yun, parang hindi na kinikary ng aking mga brain cells. Uy, salamat pala sa mga nagla-like sa ating live. O, meron na tayong 2,500 na like dito. Nakakaiyak tuloy. Anyway, kanina, no, we just played a song from, if I'm not mistaken, it's from Macklemore and Ryan Lewis. A song entitled Can't Hold Us. And that song is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso. Ano na, galaw-galaw naman tayo. Shout out sa iyo, Kuya Jose Rito Carrion Borja. Kumusta ka naman? Pabati nga po sa School of St. Joseph the Worker. Good luck po sa competition nyo sa... Uy! Mengal Festival! Yes nga pala. Oo. Kapistahan na naman ang Itiyagi, guys. Oo. So, good luck po sa lahat po ng sasali, no? Sa Mengal Festival. Ano pong sasalian nila dyan? Mary Rose. Street dance ba yan? Parang ang sarap gumala ngayon dun sa may Itiyagi Isabela, no? Magandang hapon po, DJ Chino. Sabi dito ni Kuya Joselito Carrion Borja, sasayaw yung anak ko, DJ. Street dance. Ay, good luck sa kanila. Good luck sa mga sweethearts natin from St. Joseph the Worker, ha? Galingan yung mga bebe ko. Ito yun yung bandera ng Itiyagi. Ingay. Ang ingay ko. Feeling ko lang, ha? Napaka-ingay ko today. Shout out din pala sa mga sweethearts natin kasalukuyang nakikinig sa kanilang sasakyan, no? Nung napakinggan yung boses ko, biglang nilipat, no? And also, shout out. Ay, ito. Maligayang kaarawan sa asawa ko, si Judy Ann Agarboy. Salamat po, DJ Chin. Birthday naman. Wait lang, ako lang ba yung nakarinig ng mga pa-feedback dito? Ay, kaya pala sabi ko, there's something wrong. Oo, kasi nakuhan yung monitor ko dito. So, parang... Mumultitask ako dito. So, pasensya na kayo. Oh, eto na. Happy birthday po. Happy birthday po sa Mrs. ni Kuya Joselito Carrion Borja kay Ate Judy Ann Agar Borja. Dahil birthday mo ngayon, Judy Ann Agar Borja, at dahil nag-Judy Ann, Judy Ann ka pa ngayon ng pangalan. Oh, artistahin lang talaga, no? Here's a birthday song for you.

0: mas malakas, mas mabilis, guys.
1: Kala mo talaga nag-event.
0: Happy, happy birthday po. Sana po ay matupad ang lahat po na kagustuhan nyo sa buhay. Sana lagi kayong masaya at sana lagi kayong maganda kagaya ko.
1: Sinaling sarili talaga eh. No?
0: Alright, guys. Oras po natin is ready 3:30 and this time check's brought to you by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA. Kagaya po ng Pau. Ako po magbabalik makalipas ng ilang patalastas. Diyan lamang po kayo.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinapinanin.
2: Apo.
1: Tapos panganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ayan na! Dumating na sila! Ma!
4: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan!
3: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare! Scary sa laki! Tapos may kailangan din akong bayaran na utang. Ay, nako!
4: Mare, huwag ka nang matakot. Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FicoBank ka lumapit. Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest.
3: Naku, Mare, hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
4: Very wrong ka dyan, Mare. Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
3: Wow! Problem solve nga talaga, Mare. Oh, siya. Magbibihis na nga ako at magsasangla na ako ng alahas sa FicoBank.
5: Sa jewelry loan ng FicoBank, lamang ka. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FicoBank sa inyong lugar. FicoBank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa Gio.

0: of commitment within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika Di Alternatibo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert.
7: Ako po si Camilo Igana. Nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Ayan, dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
4: DTX 500.
6: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. na kung saan si Sir makaibigan meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after makaibigan, sinubukan ang DDX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant, subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 at DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: there you have it, the song from Baby Dolls, a song entitled Ooh La La. And this song is brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Ano ba yun? Oh, meron akong nabasa dito. Natawa ako very, very light. Oh, mga natawa ako ng 10%. Tayo pa rin po ay naka-live sa ating official Facebook page, Sweet 97.7 FM, Santiago City. I'm also live on my TikTok account. That's DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Ano na, mga auntie, mga uncle, mga kuya, mga ate. Hindi na, mag-usap na tayo. Hoy, may comment dito, si JTD. Ano na, JTD, na-late ka today, ha? Ito guys, may tanong si JTD, yung mga sweeters natin nanonood dito sa TikTok, no? Sabi niya, DJ Chino, what can you say about this? Not everyone smiles is happy for you. Ito, parang laging may bumabagabag sa iyong dibdib, no? Kailan mo ba na kausap? Minsan nga, magharap tayo. Hindi. Pero totoo naman yun, hindi lahat ng nakangiti ay masaya para sa'yo. May mga ganun talaga. Nakaka-relate po ba? Ay, ano daw, DJ, pakiulit, sabi niya. Sabi niya dito, English kasi, Ben, kaya hindi ko na inulit. Sabi niya dito, not everyone smiles is happy for you. Hindi lahat daw na nakangiti ay masaya para sa'yo, sabi niya, Rosalind. Ano daw masasabi natin sa kanyang chinika? O, anong sa inyo doon, hindi lahat ng nakangiti ay masaya para sa'yo? Sa akin, totoo. Oo. Pero sa akin kasi, may pagkananchalant ako. Parang pinipili ko lang kung kanino or saan ako magre-react ganun. Wala na akong masyadong pakialam. Kasi, given yan. Oo, yung iba kasi, nalulungkot sila kapag umaangat ka. Yung iba naman, masaya kapag diba, sumasuccess ka. May mga ganun talaga. Tinatawag yun na crab mentality. Pero sa akin, totoo. Pero, huwag ka masyadong magpa-apekto, ha? Diba? May mga ganun talaga. Minsan nga, kapamilya mo pa, hindi sila na-happy kapag ang daming nangyayaring magagandang bagay sa buhay mo, ang daming mong na-achieve, yung sumasuccess ka, hindi sila. Nagiging ampal na sila, mga Auntie Sophie, di ba? Okay. Kaya ikaw, siguro, huwag ka nalang magpa-apekto masyado. Kasi ganun, no? Kaya tignan mo, 37 years old, pero mukhang 15 anyos. Wow! Sa 15 anyos mo lang talaga, DJ Chino. Kayo ba? No? Sabi dito ni Mary Rose Rosaline, kinumpleto ko na, be. Sabi niya dito, tama naman, 8 out of 10 may kasamang inggit. Karamihan, oo. Guys, wag kasi ganun. Wag nating haluan ng inggit. Kasi alam mo yung inggit, ang dami yung nasisira, oo. Nakakasira yan ng friendship. Nakakasira yan ng peace of mind. Ang dami kong inonumerate ko yan. Hindi naman tatapos today, oo. Pero wag ganun, maging masaya tayo sa mga nangyayaring magaganda sa mga taong nakapaligid sa atin, no? Minsan, pwede nga natin gawing inspirasyon yun, na, ala, si ganito, ang ganda. Nakapagpatayo na siya ng bahay. Siguro, after 2 years, kaya ko din yan. Sisipagan ko pa. Ganun dapat. Paano naman kasi dito sa atin, karamihan kasi, apoy, so mo nakapatak dariti balay at aki, tiltila sinsino mo, sinsino ti kwa, sorsorutan na. Huwag ganun yung eksena nyo, diba? Huwag ganun, huwag tayong nega o nakakatsaka kasi laging negative yung iniisip mo, yung lagi kang stress, nakakatsaka yun. Kaya tignan mo ako. Diba? Sarili ko ito yung example ko, guys. So, sorry na. Tapos eto din, sabi din ni Mary Rose Rosalyn, kaya minsan, mas maigi na sarilinin mo na lang, huwag na lang ipangalandakan ganun. Oh, mas maigi yun. Yung iba din naman kasi, iba din mag-flex, diba? Yung tipong nakapagkape lang sa isang mamahaling coffee shop, oo. Kahit, alam mo, yung isang araw na niyang hawak yung lagayan ng coffee, oo. Hindi na naubos-ubos yung kanyang kape. Tapos, nakita niyang may iPhone 17 Pro Max yung kanyang kaibigan. Hiniram! Kleenex na para bang sa kanya na. Kaya yung iba naman talaga, di ba, hindi din nila maiwasan na kung ano-ano yung sabihin. Pero as much as possible, guys, lagi nating piliin para lang ang peace. Dapat lagi nating pinipili mas maging payapa tayo. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan yung, hindi natin alam talaga kung hanggang kailan yung buhay natin. Lagi nating piliin maging masaya. Oo. Pwedeng piliin maging masaya, guys. Yung tipong ako nga kahit problemado na kami, tawa pa rin ako ng tawa. Baliw pala eh. Ayun, ito si Mary Rose Rosalyn, tumatawa na rin. Ano, nakakatawat eh. Parang bagay. Dito kasi sa TikTok, guys, tawag dito. May effect dito na meron akong bigote. Parang bagay ko, oh. DJ Chino Bigotilio. Tama, DJ, iwas stress. Iwas kaaway, oo. Ganun dapat. Ba? Trans man real quick. Grabe ka naman. Oh. Hindi ko lang kayo masisisi kasi kapag nakita nyo talaga ako sa personal, sinasabi nila na mukha talagang babae na kawig ko si Kim Chu. Kaya sinasabi ng isang listener natin, itong si Mary Rose Rosalie, trans man real quick. Huwag kayo masyadong magulat, ha. Ayun mo. Naloloko sa effect nito. Wait lang, palitan natin. Oh, ito na lang, yung may pa-flower. Okay na? Parang bagay din, no? Yung may pa-flower sa tenga. Okay, you guys, ano po ba yung masasabi nyo dito sa sinabi ng isa sa listener natin dito sa may Facebook na hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay masaya para sa'yo, o diba? Alati, may iba ka yun. O, mano lang ang minuto ni Malpasado yung live 10. So, samantalin nyo na. Tayo lang dito. Ayan, Kim Chu na. Yes naman, very Kim Chu. Ay naku, shoutout na natin yung mga sweeters natin nakikinig din dito sa may KRC Marketing. Hello po sa inyo. Naimbag nga mali mga sweethearts ko. Anong ganap sa inyo ngayon? Sa akin, ano bang ganap? Wala masyado. Pag dito ako sa istasyon, parang medyo chill lang. Nakakapag-unwind ako. Ganun. Kanina naman sa amin, ano ba? Wala, luto-luto lang. Ganun talaga yung nabubulol pa. Yun talagang kalimitang ginagawa ko sa bahay. Yung tagaluto, diba? Mahusay daw magluto, masarap daw magluto. Kaya alam nyo na kung ano na lang yung kulang, guys. Ay, wait nga. Magpa-Christmas song na tayo kasi, 102 days na lang Pasko na! Uy, day off ko, DJ, kaya magluluto ako ngayon ng pancit bihon. Ay, masarap yan. Ano ba yung kulang dyan sa inyo ngayon? Kasi nasa ibang bansa to, itong isang listener natin. Kung magluluto ka ng bihon, ano yung ingredients dito sa Pilipinas na wala dyan? Kung saan ka man naroroon sinta. Ay, masarap yung kwan, masarap yung bihon na may hipon, di ba? Hipon, karne. Wait lang. Mag-isip nga po kayo ng Christmas song. Oh, pinag-isip ko pa talaga. Para may ganap naman tayo dito, ha? Oy! Shoutout sa ating 1,000 viewer dito sa may Facebook. Dali na, guys. Bardagulan na po tayo. Oy! Sabi dito ni Mary Rose Rosalyn, no? Meron lahat, DJ. Madami naman mga kababayan na nagbibenta sa TikTok. Yes na yes. Alam mo na kapag Pinoy talaga, madiskarte yung mga yan. Kahit pork, perfect yan. Oh, I'm happy for you. Hanap tayo ng kanta. Hoy, eto na. Para maiba naman yung eksena natin ngayon. Oh, oh, magpa-Christmas song naman tayo. Ilaban na natin to, guys. Oh. Pwede na yan. Pwede na to. Gara, ang tagal ng intro. Wait lang. Parang di siya masyadong naka-Christmas vibe, no? Ano yung kanta ng Ben and Ben na pang-Christmas? Uy! Kutita. Ma'am, Jill Regina Des, papanganiban, sabi dito DJ Chino, pa-shoutout po. Ang GNB Roof Steel Builder. Ay, ang bili daw ngayon! Thanks DJ Pogi, wala pong ano man. Ano na? Uy, yung bagong version... Yung technician namin, hindi pa napa-download eh. Yung bagong version daw ng Christmas in Our Hearts. Wala pa kami, B. Oh, wala pa kami. Ano ba yun? Wait lang. Hindi ako na happy dito sa Christmas song na to. Shoutout po, ma'am, Jill Regina, at sa lahat po ng staff ng GNB Roof Steel Builders. Dito yan, no? Siya may malapit sa may Mabini Circle, guys. Alam nyo na kung mga, may mga kailangan, girl, lalo-lalo na nagpapatayo ng kung anek-anek dyan. Punta kayong lumayo, dyan lang sa Mabini. Go na kayo, ma'am. Baka naman meron akong kalendaryo sa New Year, ha? Nanghingi ng kalendaryo, ang aga-aga pa. Ay, bibingka nga pala. O, bibingka nga pala yung isang kanta ng Ben and Ben na pang Christmas, no? O, Christmas bonus daw pagbigyan natin to. O, ito yung inaabangan ng lahat. Nakakamiss tuloy. Nakakamiss magtrabaho sa BPO din. Pang malakas yung Christmas bonus namin dun eh. Pero dito, masaya naman ako. Ma'am Jane, para sa iyo po tong, etong kantang to, ma'am. Ma'am Gina, oh, shout out na natin yung may staff mo dyan, yung makasama mo dyan ngayon sa GNB Roof Steel Builders. Kaaga ng Christmas bonus talaga, di ba? Wait lang, palitan nga natin itong effect na rin. Hindi ko bagay, ito parang mas bagay ko yung kanina. Ayan na lang. Mas na-happy ako dun sa effect na to. Hoy, sino pa ba yung hindi natin nababati? 4 minutes na lang, guys. Oo, yung live natin dito sa may Facebook. Kaya sagat-sagarin na natin to, ha? Nodakit yung kablaawan. Kablaawan yun. Nodatikit yung pa-shoutout. Go ahead! Tas ng ahead ko doon. Head tone yun, guys. Ano pa ba? Pinagsasabi ko. Oh. Pero mamaya naman po, kahit i-end na po natin yung live natin dito sa Facebook, pwedeng-pwede pa rin kayo magpabati sa akin o pa-shoutout sa akin. Oh. I-follow nyo lang po yung aking Facebook page, ha? DJ Chino-Sweet 97.7. Ulitin ko pa, DJ Chino-Sweet 97.7. Ulitin ko, DJ Chino-Sweet 97.7. Oh, eto pa. Maliban pa doon, hindi po kaming text line. 0936-322-6700. Once again, 0936-322-6700. Si Jubinal Jesus, naalala ko lang, oh, bawal na kasi silang mag-cellphone. Hindi kasi nakakaalam. Si Sir Ramos Jubinal Jesus, yung isa sa mga listener po natin, sa bangko siya nag-work, so medyo mahigpit. Bawal sila magketay-ketay habang nag-work. Siyempre, prioritize natin yung trabaho natin. I-prioritize natin yung bumubuhay sa atin. Kaya sabihin mo, ang bumubuhay sa'yo, yung mahal mo. Kesa yung pra-prioritize mo. Sobrang fun siya ng Sweet 97.7. Yes, dati pa lang, oo. Dati pa lang, wala pang Sweet 97.7 FM. Nakaabang na yan si Sir Ramos Subenal Jesus. Anyway, nakikinig naman yan lagi. So shout out sa'yo, Kuya Ramos Subenal. Nakakamiss ka. Sana kung nasan ka man mo, sa'yo ka, Kuya. Parang iba. And also, shout out din pala sa mga sweeters po natin na nakikinig dito po sa palengke po ng Santiago o yung mga listeners po natin sa may gate 1, gate 2, gate 3, and also gate 4 na Imbag Amalim. Sana marami po tayong benta today, ha? Oo, sana ay swerte ang araw ng Lunes. Uy, meron pa tayong 4,000 viewer ka, so hindi sila masyadong maingay. Ba't ganun? O, eto guys, malapit na din. Since usapang Christmas tayo, since we have a total of 102 days bago magpasko, kung kailangan nyo po ng mga host para sa inyong mga Christmas party, alam nyo na. Oh. Halos lahat ng DJs ng Sweet 97.7 FM ay nag-host, so pili na lang kayo. Talaga. Sumegway si DJ Chino. Masaya kasi kapag kasama niyo yung mga DJs ng 97.7 FM sa inyong mga Christmas party. Sinasabi ko sa inyo, mapapatawa kayo ng mapapatawa. Clown pala kami, mga komedyante pala eh. Napakabilis ng oras, guys. Oh, pero dito, yung mga nakikinig po sa kanilang masasakyan, sa kanilang bahay, pwede po yung lumipat po sa ating live dito sa TikTok, no? Once again, yung TikTok ID ko po, DJ Chino-Sweet 97.7. I'll have to end our live stream in our Facebook account. Pero go lang. Oh. Ito na, papaalam na po si DJ Chino sa lahat po ng mga Facebook viewers po natin. Maraming salamat po sa laging pakikinig at pagpili sa Sweet 97.7 FM. Ang ating programa, The Supercharger Show, ay hanggang alas 6, kaya dyan lamang po kayo, ha?
1: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP.
0: Good afternoon, the time now is exactly 4 o'clock. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix, best mix,
1: today's best mix. 97.7, where we play your music your way all day, every day. Non-stop.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
5: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings. Located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang paywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
9: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-inam kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw.

0: 100.
1: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang aking
5: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Pinagin na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
1: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatid yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynae kasi hindi patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB gynae ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB gynae ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB gynae ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB gynae ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB gynae ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla

0: yung MSCT. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MSC, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MSC product sa aming tahanan, ang MSC Pain, MSC Coffee, at MSC Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po mag-hospital. Pwedeng-pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po, ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
1: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Sira Mak DTX 500 Arau-arau Bibini semua kebutiga DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun And yaras na akong naninigarilyo Natigil lang ang bisyo ko Nangirap na ako sa pakinga At laging inuubo Kaya pinanatan ko ng DTX 500 Nawala ang ubo ko Normal ang pakinga ko At lumakas ang pakakatawan ko
0: DTX 500 Bibini sa mga butika
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre. Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Sweet 97.7.

0: O na mali ako na napindot kanina.
1: Anyway, earlier we've just played a song from Olivia Rodrigo, a song entitled Driver's License. Sobrang mapanakit, diba? That song is brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. And of course, I'm still live on my TikTok account that's DJ Chino-Sweet97.7FM. Yung mga tawag dito, mga sweethearts natin na hindi nakahabol sa ating Facebook Live, pwedeng-pwede pa rin pong humabol sa ating TikTok Live. Kung trip nyo lang naman, kung hindi, edi don't. Ano ba yun, maldito? Kumusta na mga sweethearts? Kung meron akong chismis sa inyo, ha? Eto, hindi to magandang chika, kaya mag-ready na po tayo. Lalong-lalo na para sa mga sweethearts po natin gumagamit po ng gasolina at diesel. Alam niyo na, dahil po tumadsad ang presyo ng Philippine peso versus US dollar. Siyempre, dahil meron pa rin mga nagaganap na pag-atake sa Middle East, mga sweethearts, na naapektuhan yung mga energy flows sa shipping ng mga produktong petrol. Eto na, tataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas po, mga sweethearts ko, no? So kung medyo kailangan natin magpagasolina kasi in-expect natin na meron tayong long drive or malayong pupuntahan, magpagas na po kasi malala ang presyohan or ang pagtaas na magaganap sa presyo po ng mga produktong petrol. Let's say, for example, no, etong sa gasolina po natin, sa mga sweethearts natin na gumagamit po ng gasolina, 5 pesos and 68 cents per liter. Ang inaasa ang pagtaas nito bukas. Sa mga gumagamit naman po ng diesel, that's 4 pesos to 5 pesos per liter. Ulitin ko po, sa gasolina po, 5 pesos and 68 cents ang inaasahan po na pagtaas. At sa diesel naman po, 4 pesos to 5 pesos po per liter. Sa mga gumagamit naman po ng gas or kerosene, 4 pesos and 62 cents per liter. Once again, the reason for this is the continuing upward movements and escalating attacks affecting energy flows and shipping in the Middle East, mga sweethearts ko. Bagas na po kayo. Oo, ito yung nagmamahal na hindi nakaka-happy, di ba? Kalok. Anyway, shoutout pa rin sa mga nakikinig ngayon, sa mga gusto pong makipagkulitan. Feel free to send me a message. Oo, samahan mo na ng iyong song request. And syempre, mga pa-shoutout sa mismong text line po natin. 0936-322-6700. Shoutout sa mga sweethearts po natin na nakikinig pa rin at nanunood sa aking TikTok Live. Especially to Mary Rose Rosalyn na may mga ganap kasama yung ating mga overseas Filipino worker. Galaw-galaw naman tayo dyan, guys. So, meron daw silang mini party ngayon. Ganon kalit yung party na yan. And also, shout out to Stellar. Stellar, wait lang. May karugtong yun eh. Nawala. Oo. Ba't ganun? Hindi ko na mabasa yung message ni Stellar. Ba't biglang nawala dito? Oh, Stellar 19951, shout out sa'yo. Oo. Oh, eto muna. Bigay ko muna ating next song, mga sweeters. Since, just like what I said earlier, we have 102 days before Christmas. Let me play this Christmas song from Ben and Ben. A song entitled Tuloy na Tuloy pa rin ng Pasko, mga sweeters. Oh, despite of the problems and issues that we're facing right now, tuloy na tuloy pa rin ng talagang Pasko. This song's brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. Yeah.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ulti Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: It's the Supercharge Show. Let's start the party!
5: 3, 2, are you ready?
6: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

There you have the song from Shakira, a song titled Waka Waka Mga Sweeters. And you guys still listening here on 97.7 FM with your chinitong DJ, DJ Chino. Mga Sweeters, oras po natin is ready, 5:14, and we are now at the final hour of our program, the Supercharger Show. But of course, let's make the most out of it. Let's see kung meron ka pang nakalimutang batiin, kung meron ka pang nakalimutang ipa-shoutout dyan, kung meron ka pang gustong i-request, feel free to send me a message sa mismong text line po natin. 0936-322-6700 or message me on my Facebook page, that's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Para mabasa ko agad, tapos mabati ko rin siya. Shout out sa mga sweeters natin kasalukuyang nagda-drive ngayon. Ano na? Ingat po kayo sa pagmamaneho, ha? Oh, dapat manehong pogi lang. Oh. Ay, patakbong pogi. Yun pala yun. Oo. Dahil malamang sa malamang, congested na naman yung madaanan ngayon. Dahil alam niyo na, rush hour na po mga sweethearts ko. Yung iba pauwi sa kanilang mga tahanan. Galing sa trabaho, galing sa school. Yung iba naman may mga lakad. So, konting pasensya lang, ha? Siyempre, idamay nyo na rin sa pasensya ninyo itong magaganap na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ulitin ko na naman, para makapagpagas ka na habang medyo hindi pa ganun kamahal. Kasi bukas po, tataas po ang presyo ng gasolina ng 5 pesos and 68 cents per liter. Tapos, sa diesel naman po, 4 to 5 pesos po per liter. Ang taas. At saka sa kerosene po or gas, that's 4 pesos and 62 cents. Ulitik mo nun mga sweethearts ko. Aya, si gasolina, pukit mo mga to, 5 pesos and 68 cents no bigat. Aya, iti crudo mo twin no diesel, 4 pesos hanggang na 5 piso per litro. Tapos, Dagi-jay, gusto sa rumutig asit ta. Gumato ti 4 pesos tsaka 62 cents per liter. Alam nyo na. Kung kaya naman natin magpagas ngayon dahil bukas sasahod ka naman kasi akin sa tomorrow. Go na, magpagas ka na, ha? Ingat-ingat po sa pagmamaneho, ha? Tapos ingatan mo na rin yung sarili mo. Ano sinasabi? Nakain lang kasi ako ng siomay galing dyan sa mga naglalako sa lab. Kung ano nang lumalabas sa bibig ko. Eto na, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from Katshai, a song entitled Gabriela, mga sweeters. I'll be back with more of your favorite hits. Only here on Sweet 97.7, today's best mix. Kinig na!

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya... tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko Bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinilis sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: diabetes, mag-GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Sir Andoy Donovan, taga-sat po kayo?
7: Taga-sat, taga-sat po.
6: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
7: Dating po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balik-balipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, nahihirapan ako huminga pa, ganun.
6: Magdami.
7: Oo.
6: So, anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
7: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo.
6: Mm-hmm.
7: Pero ginhawa naman.
6: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
7: Hindi pa, nung yun ang gamit ko.
6: So, anong ginawa mo?
7: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
6: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
7: Pero ginhawa sa katawan ako.
6: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
7: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
6: So, yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
7: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din din yung ginhawa sa katawan.
6: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Yeah!

0: 500. Mabibili sa mga butik. 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Jackpot!

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500 ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500 bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DGX 500, mabibili sa mga butika.
7: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
8: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Wow!
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuels

0: Center, the Sadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sadeco Memorial Homes and Chapel, the Sadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sadeco Rice, the Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sadeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sadeco!
2: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angatanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
7: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapag tagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
8: R-I-S-E.
7: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
10: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day
11: for a healthy family. Layunin
7: Nag-Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tawagin mo na lang ako, Nanay Susing.
0: Nanay Susing. Okay po. Nanay Susing, taga saan po kayo?
1: Dito lang ako, dito sa malapit sa Kawayan Isabela.
0: Kawayan Isabela, opo. Ilang taon na po si Nanay Susing?
1: 79 po na eh.
0: 79? Batang-bata, opo. Nanay Susing, opo, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po, kaya nga po ko tumawag at naririnig ko sa radyo, kaya sabi ko, subukan ko.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan ako makabibili dito.
0: Diyan sa?
1: Dito sa Kawayan.
0: Kawayan Isabela, opo. Naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee po, Nanay Susing?
1: Opo nga, kaya nakuan ako na tumawag kasi marami akong kuan. Nararamdaman sa aking katawan.
0: Ano po yon, Nanay Susing, ang mga problema?
1: Hindi ako nakakatulog ng kwan. Mga 2 oras lang ang tulog ko sa magdamag.
0: Ano
1: at sa kaba.
0: Mm-hmm.
1: At saka humihina, masagit yung mga tuhod ko. Naririnig ko sa radyo. At saka yung pagbabawas, hindi ako araw-araw nagbabawas.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Kaya sabi ko sa mga anak ko, sige nga, subukan nyo ang tawagan at magtatanong ako.
0: Tama. Tama po. Opo. Nanay, tama po yung decision po ninyo na makapagsimula na po ng pagiinom ng ating rice coffee. Kasi lahat po yung mga sinasabi po ninyong, iniindad po ninyong karamdaman sa inyo pong katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee. Kasi marami na tayo mga testimonya patungkol dyan. Siguro narinig nyo na po yung ilan na napakarami na po ang natutulungan ng ating rice coffee dyan po sa sinasabi po ninyong mga karamdaman. Dyan po sa Kawayan Isabela, makabibili po tayo ng ating po namang rice coffee sa halos lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Particular po, dyan po sa AV Atienza Drug Store. Kung alam niyo po yan, Butika Aves.
1: Ay, opo.
0: Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Oh, diyan po tayo pwede makabili po, Nanay, ng ating po na mga rice coffee.
1: Isang tanong po.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Magkano po ba yung isang karton?
0: Yes, ang isang karton po, Nanay, napakamura po. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman yan at siyan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Magtitimpla tayo ng 2 hanggang 3 o higit pa sa isang araw ng ating rice coffee. At yan po yung iinumin po natin araw-araw po, Nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. Kasi po, ang ating po namang rice coffee, hindi po naman magic. Hindi po naman to instant na pag inom nyo ngayon, okay na kayo kaagad. Balik na sa pagkabata, hindi po yun ganun. So kailangan po may proseso po, Nanay. Kailangan po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo. Salamat po.
0: Okay po. Ang tanong ko naman ngayon, Nanay, sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, pero alam ko yung mga sinasabi mo at nakikinig na ako sa radio.
0: Very good.

0: ata 79 years old. Dapat po, ganito po Nanay Susing, para po makatulong din po sa inyo, huwag kayong mag-i-stress, huwag kayong mag-iisip ng kung ano-anong makakapagpalungkot po sa inyo. Lagi lang dapat po kayong masaya. Huwag kayong magagalit lagi, huwag kayong mag-aalala lagi. Isipin po ninyo yung sarili po ninyo ngayon kasi Nanay, alam ko naman na sa napakahabang panahon nung kayo po ay kabataan pa po ninyo, sobra-sobra pong sakripisyo ang ginawa po ninyo para po sa inyong mga anak. Kung saan man sila nasa saan ngayon, dahil po yan sa sakripisyo po ninyo. Ngayon Nanay Susing, ang hiling ko po sa inyo para makatulong din po sa inyong kalusugan, huwag na po kayong mag-worry masyado. Huwag na po kayong mag-alala masyado. Huwag na kayong mag-isip na masyado. Ang isipin niyo po yung sarili po ninyo kasi dito po sa ating programa may usapan po tayo. Sa lahat po naman na iinom ng rice coffee, dapat abutin po natin ang 150 years old.
1: Ay, matanda
0: naman. Yan yung gusto ko, Nanay. Nanay Susing, yan yung gusto ko, yung umiiti kayo, tumatawa kayo. Iwaglit po ninyo ang problema sa buhay kasi makakasira po yan sa kalusugan po ninyo. Sige po, may tanong pa po kayo. Go ahead po.
1: Isa pang tanong na lang, anak.
0: Sige po, Nanay. Apo.
1: Yung isang sarsye, isang timpla yon.
0: Yes, opo. Isang timpla po yon. Sa isang araw, sa isang...
1: Ay, ito yung anak po kasi. Hello, sir.
0: Hello po, ma'am. Magandang kalusugan po. Opo.
1: Ako po yung anak na, ilang araw na siyang kumukuha ng number nyo. Buti dumating ako.
0: Oh.
1: At nakuha namin.
0: Very good po. Thank you.
1: Tinawagan po namin kayo, sir.
0: Thank you. Thank you very much po.
1: Saan po mabibili ang
0: ito
1: rice?
0: Po. Opo. Ulitin ko po ah. Yung mga butika, babanggitin po natin. Actually po Nanay, halos po lahat ng mga butika dyan sa Kawayan Isabela meron. Pero may mga listahan po ako dito na ilista. Pero ang alam ko po, nadagdagan na po ito at baka halos lahat na po, meron na po dyan. Ito po yung ibang mga nailista. AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy. Ito po yung dating Butika Malilin. Prime Med Pharmacy. Yan po yung mga lugar, Atinas Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. So halos po lahat ng mga butika po dyan sa inyo sa Kawayan Isabela, meron na po ng ating rice coffee.
1: Yung kulay po ng box.
0: Yes, yung sa paghahanap po, ito po yung ito po yung description para po hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi unang pumapasok po sa isip natin kapag narinig po natin yung rice coffee, yung sinunog na bigas. Tama po ba?
1: Opo.
0: Hindi po ito yon. Kasi po ang spelling ng rice natin ay hindi po bigas. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: Opo, narinig ko na po sa radio.
0: Yes.
1: Confirm ko lang
0: yes.
1: Po sa inyo.
0: Opo, kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, ma'am, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. May larawan po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo para legit po naman na makuha po ninyo. May 10 sachet po yan sa loob. At yun po yung iinumin po ninyo. Pati po kayo, pwede kayong sumabay kay nanay para lahat po kayo dyan. Maganda yung kalusugan po ninyo.
1: Kasi 56 na rin po ako.
0: Yes, kailangan na po natin yan. Huwag po nating antayin na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, maganda pa yung ating kalusugan. Protektahan na po natin. Ganun po yung lagi kong sinasabi.
1: Okay, thank you sir.
0: Thank you very much po. At balitaan niyo po kami kung sakali po na nakaiinom na po kayo ng ating rice coffee. Ma'am, ito pa po. May lang po ako. Sa mga unang araw, mga unang linggo, na unang buwan na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, posible po kasi itong mangyari po sa inyo. Pero hindi po lahat, sa lahat ng mga umiinom po nito, hindi po ito nangyayari lahat. Meron lang pong iba na kapag umiinom ng ating rice coffee, nagkakaroon po ng feeling uncomfort sa kanila po namang katawan. Kasi po, umiipekto yung ating produkto. Ang iba, yung parang hinahalukay daw yung kanilang po naman tiyan. Yan po yung paraan para po naman tanggalin na lahat ng mga toxins, lahat ng impurities sa loob po ng

0: ating katawan at ilalabas po yan sa pamamagitan ng pagbabawas po natin?
1: Opo.
0: Pag-iihi, pagpapawis, mm-hmm, pag-uutot, tsaka po yung magandang tulog ibibigay po sa atin.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Thank you,
0: sir. Basta po nanay, ituloy lang po natin. Kung meron po kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, halimbawa may mga maintenance po kayo sa high blood, sa diabetes, o kung ano pa man. Kung sakali lang na meron po kayong, halimbawa si Nanay Susing, meron pong reseta ang doktor na... Yes, ituloy niya lang po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Ituloy niya lang po yun kasi reseta po yun ng doktor sa kanya. Hindi po natin binabaliwala dito ang mga findings ng doktor kasi pinag-aaralan po nila yan. Isasabay lang po natin yung pagiinom po ng ating rice coffee.
1: Okay po, isang tanong na lang po.
0: Go ahead po, ubusin natin.
1: Ilang beses po pag-inom?
0: Yes, nanay, ang pinaka-the best po, 2-3 beses. Pero pwede po nating dagdagan. Gawin nating 4 na beses, 4 na sachet sa isang araw, 5, 6, 7. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose.
1: Po, sige po.
0: Basta po meron tayong iniinom araw-araw.
1: Ako po ang bibili kasi at ako iinom na rin.
0: Yes. Dapat po lahat po tayo dyan sa buong pamilya po natin para lahat tayo malusog. Yun po yung lagi nating sinasabi. Thank you very much po.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Kami po yung dapat magpasalamat. At hindi po dito nagtatapos yung ugnayan po natin. Hanggang may katanungan po kayo, may gusto kayong i-clear po sa amin, tumawag lang po kayo, wala pong problema. Pleasure po namin yun if ever natatawag po ulit kayo sa amin. Mas maganda po na ibalita niyo po sa amin para lahat ng mga kababayan po natin makarinig din at matulungan din po natin.
1: Okay po. Salamat.
0: God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo kay Nanay Susing. Maraming salamat. At lagi lang sabi ko na walang problema lang dapat. Lagi lang masaya. Salamat po sa inyo.
1: Okay, bye-bye po.
0: Bye-bye po. God bless po. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Mga kaibigan, si Nanay Susing at ang kanyang anak from Kawayan, Isabella, 79 years old, mga kaibigan. Yan po yung lagi natin sinasabi, ha? Kasi yung stress, alam nyo po ba, na yan po ay isa sa mga kalaban po ng ating po namang kalusugan. Ang stress po naman, nako, may malaking masamang epekto po yan sa ating po namang katawan. Yan po yung yan po mga kaibigan ay yung isang normal na reaksyon o pakiramdam na bunga po ng pang-araw-araw na suliranin na kinakaharap po ng bawat isa po sa atin. Kung minsan, dala na po ng mga iniisip po natin, yung pag-aalala natin, kaya nai-stress tayo. Na dapat lang naman po mga kaibigan na hindi na natin iniisip sana. Pero kung minsan, hindi po natin makontrol na nag-aalala tayo sa isang bagay na hindi naman dapat pong pag-alalahan. Diba? Ang pagkakaranas po kasi nito ay nakaka-apekto po sa physical at psychological aspect ng ating po namang pagkatao. Kung hindi ito na maaagapan o matutugunan po mga kaibigan, maaaring humantong po ito sa mas malalang kondisyon at magkaroon po ng mas malalang karamdaman. Yan po yung iniiwasan po natin. Ilan po sa mga sakit na pwede pong o kaya kondisyon na maiuugnay po naman sa pagkakaranas po ng stress, yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, paninikip ng dibdib, kawalan ng gana sa pagkikipagtalik, pananakit ng sikmura, hirap sa pagtulog. Maging yung mood po naman ng isang tao ay maaaring maapektuhan po ng stress, mga kaibigan, na nagdudulot po ng mga pagkabalisa, pwedeng hindi mapakali, kawalan ng kakayanan na makapag-focus po sa mga gawain, kawalan ng kontrol sa galit at depresyon. Ang ugali po kasi ng bawat tao ay pwedeng maapektuhan kung madalas pong makakaranas po naman ng stress. Yung mga pag-uugaling maaaring bunga po ng sobrang stress, tulad po ng sobrang kawalan ng kontrol sa pagkain. Pag-abuso po sa droga o alak, sobrang paninigarilyo o kaya paglayo po naman sa lipunang ginagalawan. Ang mga epekto pong nabanggit po natin, mga kaibigan, ay ilan lamang ano po sa mga negatibong bunga po ng stress sa ating kalusugan. Meron pang ang pagkakataon, mga kaibigan, na meron tayong mga karamdaman na hindi pa sumasabog sa loob po ng ating katawan. Kapag nai-stress tayo, nabubuhay yun. At kung hindi po ito maaagapan, ay maaaring humantong po sa mas malalang kondisyon o sakit na maaari po namang magwakas ng ating buhay. Kaya po nabanggit ko yan kay Nanay Susing, ha? Para... Diba? Kasi kahit po anong gamot, kahit po ano pong inumin po nating mga reseta galing po naman sa doktor o kung ano pa man ang mga pinakamagagaling na mga doktor ang gagamot po sa atin, kapag tayo po ay laging stress, wala po, hindi po tatalab yung mga gamot na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Ngapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Jomari Bilonio Wakay po.
0: Jomari, okay. Taga saan si Tatay Jomari?
2: Iloilo po.
0: Iloilo. Ilang taon na po si Tatay?
2: 50.
0: 50?
2: Opo.
0: Okay. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Bibili pa lang kay kasi ang asawa ko na stroke tapos hindi na maka-paralyze po. Tanong lang ko po, Kuya Boy, kung anong gamot para sa kanya.
0: Yung ating rice coffee po, painumin niyo po siya ng ating rice coffee kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na na-stroke at natulungan po ng ating rice coffee. Malaki pong bagay ang naitutulong ng ating rice coffee. Bukod po doon sa mga gamot na binibigay po ng doktor sa kanya, pinaiinom sa kanya, sabayan po natin ang pag-iinom ng ating rice coffee kasi marami na tayong mga testimonya. Nasasabi ko naman po ito, Tatay, kasi sa mga testimonya po ng ating mga kababayang, umiinom na po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw lang. Tuloy-tuloy lang po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. 2 hanggang 3 sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw. Yun po yung ginagawa po natin. Tatlo hanggang gusto po ninyo. Kahit po 4, kahit 5, kahit 6, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose po, Tatay.
2: Paano yan, Kuya Boy,
0: Ano po yun?
2: Naka-NGT po, misis ko.
0: Yes po, Tatay, pwede niyo pong painumin sa kung ano pong magandang paraan para po naman makainom siya ng ating rice coffee. Nasa ospital po ba siya? Nasa ospital po ba siya?
2: Nakalabas kami po. Nakalabas na.
0: Nakalabas na kayo pero naka-NGT pa rin.
2: Oo po. Kasi hindi siya marunong sa pagkain.
0: Kailan lang po na stroke si Mrs.?
2: Ang May.
0: Pero po hanggang ngayon, hindi pa po siya nakakagalaw.
2: Paralyze po. Kasi kapangalawa na.
0: Makakatulong po sa kanya yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay. May maintenance po siya, di ba? Siyempre, may maintenance siya.
2: Meron po.
0: Opo, dapat tuloy-tuloy lang po yun, yung maintenance na yun, habang umiinom po ng ating rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Saan po kayo sa Iloilo?
2: Dito po sa Lapas. Opo.
0: Lapas. Wait lang po. Hinahanap po natin dito sa ating po namang listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Lapas, Iloilo.
2: Opo.
0: Iloilo. Ang mga nandito pong mga nakalista sa akin, Aldeguer.
2: City Tracker po.
0: Oh, City Proper, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal.
2: Barotac Bio ba? Wala ba?
0: Saan po?
2: Kuya Boy, Kuya Barotac Bio. Ay, Barotac Bio, doon yung asawa ko sa province eh. Barotac Bio po.
0: Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasi, Haniway, Haro, Saraga. Saan po kayo malapit dyan?
2: Sa Barotac Bio kami po, may district kami po.
0: Okay po. So malayo po kayo doon?
2: Opo. O dito ko sa trabaho sa Iloilo ngayon, every week umuwi ako.
0: Sa Iloilo, nasa Iloilo po City po kayo?
2: Opo, dito ako nagtrabaho.
0: O, dyan sa Iloilo City, pwede kayo dyan magbili ng ating rice coffee bago kayo uuwi. Bili na kayo ng pang ilang araw para pagbalik nyo po ulit, saka kayo bibili ulit. Mas maganda po yan.
2: Opo.
0: O, dyan po sa Iloilo okay, City.
2: Narinig kong programa mo eh,
0: kagabi. Mm-mm, maraming salamat po. O, dyan po sa Iloilo City, tatay.
2: Ma, pwede ba yon?
0: Po?
2: Kuya Boy, pwede ba yun sa may tila? Malaking tila din sa likod niya, may wang?
0: Yes po, makakatulong po ito, tatay. Malaki po yung maitutulong ng araw-araw, tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Mayroon sa diabetic.
0: Okay lang, tatay. May mga ano din tayo, may mga testimonya din tayo na natulungan din ng ating rice coffee ng mga diabetic.
2: Okay.
0: Wala pong problema ito dahil ang nagpapatamis po naman ng ating rice coffee, hindi naman po asukal, stevia.
2: Okay.
0: So wala pong problema sa mga diabetic ito, tatay.
2: Sige, pwede rin po kay kasi mamaya mapunta ko sa city proper kay may bilhin ako.
0: Opo. So doon po kayo po pwedeng marami po diyan, halos po lahat ng mga butika sa Iloilo City.
2: Ano nga, pharmacy po?
0: Ito po, Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, Dihirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmasya Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, Surebiz Corporation. Halos po lahat, tatay, meron ng ating rice coffee.
2: Okay po. Sa lahat na City Proper lang yan.
0: Opo, City Proper.
2: Sa distrito. Mm-mm. Distrito dito, wala dito sa lapas.
0: Okay po. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Di pa po.
0: O tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan niyo po itong sasabihin ko. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton.
2: Okay.
0: O, ang spelling po ng rice dilaw? Natin, tatay, kulay gintong dilaw. Tatay, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tandaan niyo po yan.
2: Opo. Rising sun.
0: Yes, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, tatay, may makikita kayo diyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
2: Sige po.
0: Tandaan niyo yan para hindi kayo magkamali, hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Sige po kay Rice Coffee, narinig kong gabi sa programa mo eh.
0: Salamat po, Tatay Jomari. Thank you. At balitaan niyo po ako kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit konti, tawagan niyo po ako muli.
2: Okay po, may number na ako, nasabi yung number niyo ako gabi po.
0: Yes po, maraming salamat. God bless po, Tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po, thank you, Kuya Boy.
0: Salamat po, God bless. Mag-iingat po, mabuhay po kayo. Bye-bye.
2: Bye.
0: Kaibigan, wala tayong oras. Ay, gusto ko lang kumustahin yung mga taga Sariaya, Quezon. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang naging ang listahan? Siguro sa mga oras ito patuloy pa rin yung check-up and consultation. At magre-request naman ako, isa sa inyo yung mga nakapagpa-check up dyan sa Sariaya, na kahit pa paano po matawagan nyo po kami. Yung mga nakapagpa-check up dyan sa Sariaya. Tayo po yung napapakinggan dyan sa WDY AM 1107 kHz, Kawayan Isabela, 94.5 FMR. Kasama po ang poging-poging si Sunny Boy. Ayan. And dyan po sa radyo natin Odjongan, radyo natin Bonpen, G-Radio 102.9 San Miguel. And dyan po sa radyo natin Buwak Marinduque. And hello po kay Edison Palafox. Ang mga pogi. Maraming salamat. Paalam. Ikaw na po muna inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: Sweet 97.7.
5: DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
9: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
8: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Resort, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
10: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag-DGX 500 araw-araw. Bibili sa mga

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Let's get back to the music.
2: One for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dito.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: kagandahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
10: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good evening, it's 8:30.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay ka, hindi pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Let's get back to the music.
11: Number one for today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng paggagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun. Maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang ipotuo naman eh? Di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon? Amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo. Yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka man nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko ito. Okay kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga. Pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumay mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda. Ginawa. O, tanggal para. Awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala maalam. God bless us all.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: sa dalagatawa at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw. Mabibili sa makabuti. DTX 500.
1: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
9: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Check our time. It is now exactly 9:30.
1: 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
3: DJX 500.
4: Always ka bang pagod?
5: At stress araw-araw?
4: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
3: Ang DJX 500.
4: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
3: at ang stress maiwasan.
4: Ang DJX 500. Araw-araw.
3: Mabibilis sa mga butik.
4: DJX 500.
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DJX 500.
4: Mabibilis sa mga butik.
7: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit ito yung tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain yan, masasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kail kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na. ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili, mahangam talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung kayo tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic sa type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: DGX 500.
11: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka panlaban. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
12: Let's get back to the music.
13: One for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: ang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Good morning, Lord in the Soul. Good morning po sa Mataga Forest Region. Pagayara, Mountain Province, Ipugao, Pagayan Valley Region, Kalinga Paya. Sa lahat po na nakarunong sa ating pong programa Kaalamang Pagkansugan, handle po ng Bionic Alternative Health Center. Ang Bionic Alternative Health Center is a private institution na nagbibigay ng mga libreng information. Information and dissemination and preparation about alternative medicine. Paano nga ba masusunod? Paano mapupunan ang iba't ibang uri po ng karamdaman sa simple at natural na pamamaraan ng pangagabot? Ano pong ating moto? Walang operation, walang orasyon. Kailangan ko ang inyong cooperation. Kasi once na natin pag-cooperate ka, hindi magkatagal masusunod ang problema. Pero kung hindi ka mag-cooperate, walang doon makapagpagaling sa inyong karamdaman. Ulit-ulit po natin yan. Ayun sa inyo, ma'am sir, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong teroso po. Gusto mong tulungan ang sarili niya, ayaw niya tulungan. Ano mga gamot ng doktor sa inyo? Kaya pag gaano kispesyalista ang doktor, gaano magaling ang mga gamot? Pero, ikaw naman, nakaramdam na kuling ginhawa, babalik ka sa bisyo mo, babalik ka sa dating kinakain mo. Tapos sisihin natin ay ang doktor na hindi ka gumaling. Sino ba may kasalanan? Di ba? Kaya ano siya sabi natin sa mga, ito siya patungin. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Eh, ang may kasalanan ako tayo eh. Tell me what you eat, I will tell you what you want. Sabihin mo sa akin kung anong kinakain mo, sasabihin ko sa iyo kung anong meron ka sa katawan mo. Kaya ganun po ang kalusugan. At sino ang nagbubuho nito? Ikaw mismo. Hindi po si Dr. Sunyo. Hindi po yung doktor nyo, kahit ang mga medical doktor. Kundi ikaw. Kaya nga may kasabihan tayo, isa mong gagawin sa buong iisipin. At kung gumaling ka, huwag mong kalimutan na magpasalamat iti Apo Diyos sa aking dakila Diyos. Kasi sabi natin, Sir, Ma'am, this doctor, the great physician, only one God. Ang hindi kaya ng tao ay kaya po ng Diyos. Tandaan po natin, eh? Ang mga doktor, ay gagamitin niya ilang instrumento para sa iyong kagalingan at kagimawaan. Kaya ilang po ang ginagawa po natin. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, subukan ang puntahan ng nag-iisang pangalan Bionic Alternative Health Center na matatagpuan saan? Sa ground floor ng Bulusan Building, Victor and Ortiz, Mahalika Highway, Santiago City. Tapat na bagong paligid, katabi po ng LCC Auto Supply. So na rin po ang ating pong klinika, Bionic Alternative Health Center. So, ay po'y bukas para po sa inyo sa Liga Doctor sa Sarong Umaga hanggang alasin po ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes. Ang ating servisyo publiko, ibinibigay ko namin sa inyo, ito po ay free consultation, free check-up, pati laboratory ng ating machine, libre rin, once na kumuha ka ng gamot. Pero kung ikaw kuha ng gamot, eh normal na may charge lang niya dito sa isang laboratory. Napakamahal mo. Eh magkano ngayon ng sa isang 1,700. Pero dito po sa atin, maaari pang malibre once na kumuha ka ng gamot. Yan ang kagandahan ng ating ginagawa. Eh, para sa naman po, sa gamot naman sa ating tilig, si Papa Jack, patuwa po natin sa umaga po ito, nariyan po ang Sweet Radio Santiago, Live Radio Nolly Luzon, DWDY ng Kawayan. walang sawa, nagkabari pa siya ating pinig, na kung saan ang bawat sasakyan, bawat pamilihan ay nakapatingan ang ating pong programang Kaalamang Pangkarasuran. Handog po ng Mayuni, Arthur Fields, Television Tech. So, at ang good news, mga kabayani ko, sa inyong mga anak o kahit kayo mismo, kahit ang mga medical doctor, nurses, na nag-aaral o tapos na basta related sa health at gusto mag-shift ng another course, open po ang Altas University from Chicago, USA. At sila po ay online class at narito na sila sa Pilipinas. Free ang ano po, ang magtanong, ikang ano. Ang assessment sa mga gusto ang pa-register, pwede po kayong pumunta sa Bayuni para kayang matulungan. Darating ang mga taga-Altas University ngayon pong October 21 to 23. Dito sila mag-i-stay sa Santiago. Sa mga nais na maging Doctor of Naturopathy, Medicine, ito yung pagkakataon nyo na i-grab ang opportunity na mabago ang inyong pananaw tungkol po sa kalusugan. Ang ating mga professor, lahat sila, willing at doctor, yung iba po nga po, scientist, yung iba po ay mga chemist, at ang Muslim, itong isulito ay international. Kaya, saan ka pa? Nasa bahay ka lang, huli ka makapag-aral, huli ka makapag-tapos. So, isang oras lang nagugulin mo na pag-aaral, gabi-gabi. Sa araw, makapagsabaw ka. Ganun po kaganda ang ginagawa ngayon ng Altas University International. At ang kagandahan, pagka pasa mo yung board exam mo, maaari kang tawagin Doctor of Naturopathic Medicine or Physician. Pinagsama, pinaghalo ang Western Medicine at ang Natural Medicine. Kaya iyan po ang pagkakataon sa mga gusto. Kaya sa iyo, may pagkakataon kayo na makapag-aral ng Doctor of Naturopathic. Kaya yung katuloy, mag-evoke na yan sa inyong likod, Dr. Oliver Sonia. Kasi gusto ko rin kayong matulungan, kasi sino po maging successful namin. Kung kayo may matanda na, kayo sa inyo, kayo na po ang tagapagmana. Yung mga napag-aralan po namin, isasalin po sa inyo. Yung pagkapalabas ng bato, nang walang operation, walang orasyon, gusto matutunan, ituturo po nila yan sa inyo. Kaya ganun, maganda. Magsama-sama pa tayo ng iso magkaroon po ng mamanatili magkaroon ng Doctor of Naturopathy ang region to. Sa Bulacan, meron silang hospital na muli yung pagdatingan, Holistic General Hospital. Kaya, once na nakapag-aral ka ng 4 years, ayan po ha, nakagandahan, mag-duty ka, mag-partikong ka ng 4 na isang taon, mag-board exam ka, pag na-board na ipasa mo na yung board exam mo, may mga hospital na related ang inyong pagdutihan. Diyan po ay pasisikapin ng pamunaan ng Altas University na kung saan pwede kayo i-recommend na mag-apply sa hospital na yun. Ganun po, maganda. At kung gusto mo sa magtayo na sarili mong klinika, patulad po namin, pupwede rin po inyong magawa po yun. Kaya mga kapagali ko, sa mga gusto, ito po ang ating contact number. At sa may mga katanungan, pagdating niyo po rito, sa October 21 to 23, ipuri niyo yung tanong niyo para po sa inyong gusto pag-aralan. Subalit sa mga karamdaman, ito po ang ating contact number. 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-5555. 3-7, sir, eh, yan po yung ating pong contact number. So, welcome po kayo sa aking talakayan. Paarawang pangkasungan. Handog po lang ba yun, eh? Out of the field. Shelter, shelter. Tayo po na bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon dito po sa Santiago. Ang tabo yan, kasi mga galing pa dito sa Santiago si Doktora, ang aking iba ay Doktora din. Ganoon din po ang kanyang natanggap kasi makasimil ka rin ang kasama. Kung ganoon ka rin, ang ganoon din kaya sa mga maraming salamat po sa mga taga Childish Children Hospital yan. Magdadaasanan po ngayon ng convention ang Childish Children Hospital. Invited na po ang iyong mga lingkod, Dr. Lemuel Sonia and Dr. Benet Sonia. This coming September, po yan ha, kaya siguro may ilang araw na mawala ka mong pali. Pero for the time, pagbalik namin sa mga naka-schedule na magpa-cleansing, hindi na magpa-cleansing kasi yung aming consultant pamaiwan, expert at monetize, minumonitor din po namin ang kanilang ginagawa sa ating pangklip. Kaya mga kabili po, magtulungan po tayo. Turong sarili mo. At ang bayunik out of the health center ay willing po na tumulong po sa inyo. Sabi sa inyo, sir, ma'am, sa abot namin makakaya, tutulungan po namin kayo. Pero hindi ko pinapangako ng 100% mapapagaling kita. Hindi po ako makapagaling sa inyo. Kundi ang ating dakilang Diyos. Kami ay maging dakilang instrumento pagalingan para sa inyo problema ka. Pero sabi natin, ang may kasibayan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gusto mong tulungan ka ng Diyos, ay tulungan sa sarili mo. Ganun po yun. Kaya sa mga gusto, may paraan. Sa mga ayaw, may dahilan. Kaya, yan po ha. Kaya ito po ang ating katanungan na ating tanggap mula po. Sabi mo rin po sa mga taga-Jones at San Agustin. Ang tanong po niya, good morning po do. Ano po ang pinakamagandang gamot kasi po, siya po ay nasa dialysis na po 3 times a week. Ang tanong po po, ang anak niyo po ba na may sikili, nakakaihi pa po ba? May kundi nakakaihi, yan ang talaga ng dialysis siya. Pero kung nakakaihi, may chance po na ma-restore ang kidney po niya. Basta iwasan ang mga bawal. Tuloy sa pasyente ko, nanakalain kasi hindi ko pasyente, kundi nakita ko lang. Ang daming mga bukul-bukul sa kamay, maligat, dan sa katutusok, tatlong taon na pala na nag-dialysis. Umaasa na lang sa dialysis, hindi na nakakain. Thank you, sir. Bawal po, iwasan nyo muna yung sorpresa at saka yung ano, yung noodles at saka sa akin. Okay lang, Doc, na iinom ako niyan kasi bukas so lelelis siya naman. Paano kaya ang mangyayari sa buhay? Hindi ka na magdalelis, hindi ka na maka, ano, tapos yun pa ang maging sagot ko, no? Nakakawa ang karusugan ng taong. Kaya, sana po, no? Pero may kasi may nga tayo, eh. Isa mong gagawin. Sa pumong isipin. Kaya ito sa nagtatanong sa akin, Tika Jones, 3 times a week na nag-dialysis. Subukan niyo pumunta sa ating klinika, itingnan ko kung ano yung matutulong ko, ano magagawa ko para po sa inyo ang problema sa parisugan ko. At kung kaya natin pagsulungan, gawin po natin na mapagaan ang inyong karamdaman. Kung kaya po i-cleansing, i-cleansing natin. Kung hindi kaya, sa gamot lang. Subukan pa rin natin. Di ba? Wala po imposible eh. Sa inyo lang sa inyo. Basta maging ano po, disiplinado ang isang pasyente. Good morning po sa mga taga Saragosin. Ito isang tanong sa atin. Ilagyan sa atin, taga Jones, you can visit our clinic. Sasama yung pasyente, sasama yung laboratory nyo, o kasama kung meron o ano man kung mayroon kayong hawak mula sa inyong doktor, at titingnan ko kung kaya. Hindi ko pinapangako. Kasi meron mga po, baka mapili ako pa, di ba? Kaya iyan po ang gawain po ng Bionic Alternative Health Assistant. At kung kaya tayo i-clinching natin, pero kung hindi kaya, ito na isang pasyente ko, from, ano, from Aguinaldo, papasilis. 3 years din na nag-dialysis. Umihi isang kutsara. Tipid, kasi ayaw ko yung nanonok ko ng water. Yes, tama po yan. Pero kung inamin nyo, ay, ano ba, sabi ko siya, subok nyo maglagat. Ito ha, kasi mga nag-dialysis. Subukan nyo maglagay ng tatlong klaseng rokot. Pwede nga madamihan na iba yung rokot, ibang combination eh. Meron kang sambong, buso-buso, palpaligod, yung salasalamagi, sa pasapalukan, paragis, yung pong gagamotin. Yung pong panaba, ugat kang kogon yung panaw, pwede pong samasamahin yan, combination. Ngayon kung dialysis ka, subok na uminom ko muna ng isang baso na warm, maligangga. Pagka nalaga mo na yan, pagsamahin, lagay, pakuluan, inumin mo, isa o dalawang baso. Kung sumahan mo, kinabukasan, uminom ka tatlo o apat na baso. Pagdating na pala. At kung makita mo maganda ang flow ng ihi mo, for a years, hanggang ma-restore ang kidney mo, hindi ka na magda-dialysis. Yan ang kanyang lahat. So, yan po ay natural, walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. Okay, magkatuloy mo tayo. Nang gogolem na sunyo, Bionic Herbal Suya Coffee, nagkakabig ka na, nag-aagamot ka pa. Yan ha. Available po sa lahat ng mga doktor, ipagtanong nyo lang. Meron po ba kayong Dr. Lemerson nyo? Bionic Herbal Suya Coffee. Maraming kumagaya, ngunit hindi kayang lampasan. Hindi kayang tapatan. Makita nyo, lumulot ang sibabaw, ang herbal, ang malunggay, ang mangustin, spirulina, nandiyan sibabaw ng kape po natin. Kaya nga po, pagkakilala lang talaga, kilipigyo, buti lang, tumigilin na hindi kinakapin natin. Kaya mga thanks God, kasi natutod din sila. Kaya mga kabayan ko, subukan, puntahan ang mga parmasya na pwede mabili ang local level sonyo, Bionic Herbal Suya Coffee. Nariyan po ang Navarro Pharmacy, Lovins Pharmacy, Sanitary Masjidan, nakita niyo sa kapitirin nila ang Dr. Lemelson niya, Bionic Herbal Suya Coffee. At ganoon din po, dyan sa iba't ibang bayan ng Isabela. Mula Cordon, dyan po sa Amora, Kaylee, Everly Lasher, available po ang Dr. Lemelson. Pagdating po nandito po, Imay, Magister, Santo Niño, available lang Dr. Lemuel. Kaya saan ka pa, di ba? Sa Sagulay, meron po dyan yung kung mayroong kasi yung katapat niya, cake yung kape, hindi ko pilalakan. Pero yung dito sa kabila, yung mayroong grocery and pharmacy, legit po yan. Kaya maka, and then sa Ugano, ano ba yan, Ugano Drug Survival, technically ko sigurado, no? Tawin nyo na lang. Sa, ano po, sa Itchardi, Fayetteville, Castillo, and KC Pharmacy, meron pong Dr. Lemuel. Ngayon, marabili nyo po yan dyan. Sa, ano po, sa Itchardi, eh, Parmail, Joyce, Raya, available po ang Dr. Lemuel. pwede ka makabili po dyan. And the Kaigu Pharmacy. Yan, meron po tayong Dr. Revolsonio, Bayonetta Varasuya Coffee. At yun pong kape ni DGR sa San Mateo, napalitan na po natin ng legit, original na po ng kape. Pwede niyo po mabili ang ating kape doon sa DGR Pharmacy San Mateo. Genesis Pharmacy, meron po dyan. At sa iba pang mga kanso dyan na kapag ni Genesis, yung kalahilat niya, meron po tayong mga Dr. Limoso dyan. Tanong nyo lang po sa mga pharmacy niya, almost lahat naman sila ay kumukuha sa atin ng Dr. Lemuel Sonio, Bayonetta Varasuya Coffee. Dito po sa Alicia, ganoon din. Kay Kiss, ano, buti kami ka. Yung EM Clarity, mayroon po tayong Dr. Lemuel Sonio. At yun rin po sa Pabatuan, Dr. Sulas Dagsor, kay Arsen Pharmacy, mayroon po tayong Dr. Lemuel Sonio, Bayonetta Varasuya Coffee. Sa Genesis Dexter, Kabatuan, meron din po. Yan, tanong nyo lang po, no? Yan po ang pagandahan. And then, pagdating nyo ng ano, Kawayan, yan, meron po tayong Dr. Leonison, yan din po dyan. Narin po sa Abyss Pharmacy, yung Acheza Pharmacy, and then sa local palengkin, sa may, ano, sa may madamitan po dyan, meron pong pharmacy dyan, tanong nyo yung Dr. Leonison, no? Bayonetta Varasuya Coffee na mabibili po niyo dyan. At connectin niyo po dito sa Ramon. Mayroon po dyan ng Dr. Leversonio. Sa ano po, Santo Niño, Genesis, mayroon po dyan. At mayroon po mga dyan. Yung sa highway na pharmacy, mayroon po dyan. Parmelita Pharmacy. Mabibili niyo po ang Dr. Leversonio, Bayonetta Varasuya Coffee. And then dyan po sa dito sa Levin, meron tayong Dr. Lemuel dyan sa J. Abyss Pharmacy. Mabibili nyo ang Dr. Lemuel Sonia. Kaya mga kumili ko, yan po ang pagkakataon nyo na magkakati, nagkakati ka na, nagagamot ka pa. Sa Jones, ano po, sa kung pharmacy, meron po silang drugstore, pwede makabili doon. And then ganun po sa katabi niya na drugstore. Available po ang Dr. Lemuel. Sa Lagusin, meron din po eh. Sa mga yes, tapat po ng palingki ng palingki, highway, naglagay po tayo dyan ng Dr. Lemuel Sonio. Bayonetta Varasuya Coffee. Hindi ko lang po maalala ang pangalan ng drugstore. Pero I think, magtanong na lang po kayo. So yan po ang ating pong pagkakan ng alibili ang Dr. Lemuel Sonio, Bayonetta Varasuya Coffee. Nagkakati ka na, gamot ka pa. At yung gusto mong magpa-schedule ng ayun natin, ng cleansing, magpatanggal ang bato, tiapro na, bato, tiapay na, na awan to surgeon, awan to operation, you can try magtanong. Nasabi natin siya, ma'am, daig nang nagtatanong ang nagmamarunong. Di po ba? Eh, sa mga anak po, magtanong po tayo para hindi masayang yung kira na gagastusin po ninyo. Mga po, isa namang estudyante, 19 years old, ang natulog natin, from Gili, Alfonso Rista Epogao. Good morning, Liza. Alisa, Esteves. Sana tuloy-tuloy ang iyong paggaling. Ayan, meron din po tayong pasyente dito sa ating klinika, Bansa ng Sen. Pamilya Buyawi, Marceline ng Buyawi, good morning. Ayan po, nakasala po yan, nag-undergo siya ng cleansing dito sa ating klinika. Nagtiwala, naniwala, na matutulungan ng Bayonet Alternative Healthcare Center. Okay po, sa'yo naman natin ang isang makatanungan ng ating isang kababayan na gusto mong humingi ng tulong bago tayo magtapos sa ating palatunto ng kaalamang pakalasugan at pakadilis ng... Good morning po, Doc. Ano po magandang gawing gamot sa asma? Kasi yun po ang sakit ko, pabalik-balik ako. Gumagamit ako ng nebulizer, gumagamit ako ng pang-spray pag naglalakad, di ba? Ang manok sa bag ko na pang-spray. Ay, gusto ba, matagal na po yung aswa ko. Mula pagkabata hanggang ngayon, meron pa rin po ako. Magkatagal na, hindi ko magaling. Ano bang kalagayan mo? Ano bang inilig mo? Mahilig ka ba sa malalangig na inumin? Yung mga, ano po, chocolate, ice cream? Iwasan. Ngayon ko yun at namin yan ang asma. Punta ka sa klinika ko. Mayroon po tayong herbal oil na oil. Ito pong herbal oil na ilalagay mo lang sa palad mo. Inhale. Parang pampalintos sa nebulizer. Pwede, ang nebulizer, pwede pa yung silindin sa likod. Pero hindi, pwede pa yung silindin sa likod. Pwede na pang ilungin. Oo. Oh. Isang patak, isang maligamgang na tubig, o dalawang patak, pwede po. O pwede nga niya ito na tang, nag-isalila, para ka lang kumain ng mentos. Kumain ka ng healthy. Di ba? Ganoon. Maganda ang herbivore oil po natin. And then, kung wala ka na ano, meron ka nebulizer, wala ka salbutamol, ito pong nebulizer, ito pong nebulizer yung pakumain ng tubig, patakan ng dalawa o pag-ilang. At yung uso inhale nyo, parang gumamit ka rin ng nebulizer. At kagandahan, ang sarap sa pakiranda. Pagka ito yung inhale ko, wala yung nebulizer. Ay magpakulong ang tubig sa takuri, patakan mo. Dahan-dahan ang buksa yung maliit na buto sa takuri, inhale mo yung uso ko niya. Ganun. And then, pwede rin po, ma'am, sir, wala yung nebulizer, nasa bahay kayo ngayon, mag-iwa ka ng sibuyas, at saka talong, pakuluan. At yung usok niya, inhale po ninyo. Yung usok ng sibuyas sa nilaga, yan po ay bronchodilator. Nagpapaluwag ng paghinga na isang taong mayroong asma. Ah, yan, ganun po, kaganda yan. Ngayon, kung hindi ka makatulog, dire sa sakit mo, yung pong ano, yung pong bunga ng talong na ilagay nyo, yung sabaw niya inumin. Pampasarap ng tulog yan, pampagala ng tulog yan. At kung gusto naman po ninyo, you can visit our clinic. Kasi dito po, kompleto po ang aking matapot para sa Amerika Ekinesia, para sa inyo, at meron tayong tutin para sa bagay nyo, flaxseed oil, alpapa, meron po tayo niyan. Tablet o capsule, meron po tayo niyan. So, saan ka ba? Diba? So, kasi sa aking lalika. So, ay tapos na naman. Ako po yung pansamantalang ang paalam. At magkapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagkitiwala at paliniwala, walang samang pakinggan, pinapakinggan ang ating pong programa, Kaalam ang Pangkalusugan. Andun po lang ba unit, alternative, health care center. Maraming salamat po, live radio. Ngunit na sa mga dito po yung diway ng Pangoyan, Sweet Radio Santiago ng Santiago. Hanggang sa muli, mayroon na kasabihan, health as well, prevention is better than cure. At hinahinda mo kung patay na ang kabayo. Kaya, mahirap na, pag-late na. Anong mga gawa na doktorso nyo kung hindi nagpatanggap ng gamot ang sakit po ninyo. Ay masarap po ang kasamuli,
1: Godless, Asol. Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. Siyempre pa mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
5: Si Mabinig ang sagabungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
4: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix,
0: ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee, so bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

Good morning! Magandang morning po sa ating lahat. Guys, welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. Keeping your company till the hour of 10. And now, it's a 6:52. Yes po, mag-aalas 7 na ng umaga mga kaibigan. And today is Tuesday. It's September 15, 2026. Oy! Someone is celebrating his birthday today. Ayan, sa lahat ng gusto na celebrate ngayon, happy celebration po. Ayan, sa mga gusto magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. At dahil nga kinsenas ngayong araw, talaga naman ano, maraming happy ngayon. Nakakagana bumangon pag mga ganitong araw, diba? Na para bang ikaw ay ganadong-ganado sa buhay. Okay, isan nyo lang inyong mga pagbati. Pwede rin po sa aking page, DJ Barry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Napakadali lamang hanapin. Barry as in strawberry. Ito po ang kanyang spelling. And dahil nga po ay dalawang linggo na ang nakalipas sa buwan po ng Setyembre. Alam niyo po bang 101 days na lang bago ang Pasko? Yes po, diba? Lapit na niyan. Sabi ko sa inyo, mabilis na lang yan. Hindi niyo mamamalayan pag lagi kayo nakikinig dito. Kasi ako po talaga very advanced and very OA. Alam niyo, magiging ano ko na yan talaga. Diyan niyo na ako makikilala. Ganun talaga ako. Feeling ko nga wala nung undas eh. Ano ba yun? Charing lang. Na baka mamaya bigla ko may maamoy dito. Mahirap na. Mag-isa lang tayo ngayon eh. Okay. Hello po sa lahat ng mga nag-uumagahan dyan. Magandang morning. Hello din po sa lahat ng nagmamaneho. Papasok sa kanilang mga trabaho. Maghahatid ng mga estudyante. Papasok ng school. Yung mga student natin na nagda-drive na, make sure na meron kayong driver's license, ha? Baka mamaya, iwala pala kayong mga lisensya, best in drive kayo dyan. Mahirap na, oo. Kahit student lang muna, pwede yun hanggang sa makakuha na kayo ng talagang pang non-pro o pro. Wow, kuha kayo ng mga lisensya nyo magmaneho. And of course, sa lahat din po na nagko-coffee, magandang morning po sa inyong lahat. Sa mga nagpapainit ng kanilang mga chan, pero medyo maaraw na ngayon eh. Oo, ay nakikita ko sikat ng araw. Siguro mainit mamaya. Oh my God. Ay, nakalimutan ako. Nakalimutan kong ayusin yung aking mga... Ay, nako. Ano na talaga kapag tayo ay nagkakaedad. OA, no? Aba, OA. I'll be back. Diyan lamang po kayo again. This is your DJ, DJ Barry.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
6: Buhay natin mahalaga.
5: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
7: Gusto niyo bang

0: diabetes, mag-GTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Wakey, wakey. Rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey.

September 15, 2026. And 101 days na lang po before Christmas. Yes, 101. Mapakabilis na lang yan, okay? Hello to everyone na kasalukuyan po na busy pa ngayong umaga. Mga gumagayak pa lang dyan. Dahil pagkatapos silang gayakan yung mga tao sa bahay nila, sila naman ang gagayak ngayon. Mag-ingat po sa ating pagpasok, sa ating pag-drive. And of course, shoutout din po sa lahat na nag-exercise ngayong umaga. Magandang morning. Yung mga nagpapapawis dyan. Sarap nga naman kasi talaga yung tuwing umaga. Kasi medyo malamig. Sarap lang magpapawis ng berry light. Okay, thank you so much for tuning in with me. Habi na bati ko po lahat po ng suki natin yan sa palengke. Na talaga namang kanina pang madaling araw gising. Lalong-lalo na po yung mga nagtitinda ng madaling araw. Actually, gabi pa nga lang meron eh. Meron ng gabi. Pwede na nga tayo mamalengke ng gabi dyan sa may bagsakan po. Kahit pumunta kayo dyan ng alas 10 ng gabi, may mabibili na kayo. Para ito sa mga tao na busy sa maghapon at meron naman kayong time o pwede kayo ng gabi, pwede kayo dumaan dyan, mamili. Ang mabibili nyo dyan ng mga ganyang oras ay mga gulay ho. Pag madaling araw, syempre doon palang lalabas yung mga fish, mga meat, mga ganon. Pagka mga gabi pa lang, mga 7 to, hindi ako sure kasi, siguro mga 7 to 12, mga ganyan. Hindi ko lang ako sure pag 12 meron ng wet goods. Try nyo. Tsaka nyo ako balitaan. Parang kailangan ko rin malaman. And of course, binabati ko rin po ang, of course, ang acting coach. Good morning. Tsagain mo lang kami. Palaging. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Again, this is your DJ on board, DJ Berry.

Sweet 97.7.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mag-FICO!

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito po ang aking
4: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Therapy na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako ng una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang palya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit nung left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page ko ng MSC family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
8: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
9: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Wakey, wakey. Rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
6: On the wake-up call.
7: Changing out to an end game. Lindom.